0: Wikendi gitani kininga mvaibo nga uli disa chintabuli. E chintabuli cho muziki. Mdi wa mkaga kumacha. Sao kuminabili na chitundu. Paka sawa saka satu ezo kumacha. Uwa na ku Radio Budu. Radio yomtu wa
1: ulicho. 98.8 FM Radio Budu.

0: Weekend gitani kini kama vibe. Ngodi dize chintabuli. E chintabuli chomu zeke. Mdi wa mkaga kumacha. Sao kumina bine chitundo. Paka sawa saka satu ezo kumacha. Wano ku Radio Budu. Radio yomu tuwa
1: ulicha. 98.8 FM Radio Budu.

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkole empoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Amawulire mu bufunze. Gano ge mawulire mu bufunze wano ku Radio Buddu nga gakutuusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Oyagala kusasula emisolo gya URA, Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za bizinensi, faini ezikubiddwa polisi, osasulira biwandiiko byo, gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko ng'okozesa my Airtel app, obanyiga *185*4#.
2: Olunaku olwakutaano oli ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, kadde ka mawulire mu bufunze. Nze Press Kabanda Nanyanzi. Abantu abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Kalungu basiimye ebyansoso gavumenti ya Uganda olw'okubalowoozaako ne bawa ssente ez'okwekulaakulanya ate nga si zaakuzzaayo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka, sipiika w'eggombolola ya Musale Butenga, akubirizza abaami n'abazaana ba Beene okujjumbira ng'emisomo egibeera gitegekeddwa okubabangula mu by'ennono nga kw'otadde n'obuwangwa, kubanga kino kijja kubayambako nnyo mu kulambika ku bikwata ku by'obuwangwa nga kw'otadde n'ennono. Nga n'omukungu avunaanyizibwa ku nteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze wano mu bendobendo ery'e Masaka, avuddeyo n'agumya abantu abali mu bitundu amasannyalaze gye gatannaba kutuuka nti babeere bagumu kubanga essaawa yonna ga kutuuka. Amawulire gabaddemu obufunze agasengakawo tugakolako, ogenda gafuna nga buli eddakiika 15 okuwera ssaawa 3.
1: Amawulire mu bufunze. Agu ge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA, gwe weetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekoya ng'ogenda kusimba layini, anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinziira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app, obanyiga *185*4#. Okusasula emisolo, license za bizinensi, faini ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okulina ebirala bingi mbagirawo.
3: Obudde bwakedde na zunkukas.

0: Okay, tuanze na tuanze kwenye inga madimbo kwa ubenje buwe yonge demuwa anaba na wagendo kulambula.
1: Aba masomero.
0: Hey! Kati mchile chike sezo na kuruwa lero. Lero bugabucha. Aba iziba King David waliendeji. Bagude kwa accident. Akabenje no dekabusa. Omufiri de abana abiri mbasa.
1: Wanji!
0: Mafiri dewo. Ataba labali inga makumi yoba munga muana. Badu sidua mudua yembera sinu njie denaka munaake dagala akabenje kanobaka guiri deo kabali yari kapuchora jibaka guiri deka akabenje kano moto kayali mele domu goba wayo kwa kananga ya yeto mede jinja neyefule mirundi ne mirundi
1: abana neva bane so, terichiru chiru manga mzadengolien olimutuwa bamanji katia masomero ungago obede nuna kuziro balance ngolize mwana kuwa lipoti kula wabu asomie
0: burunji
1: oboli wakanga atiwa kuwa maulile wegatio
0: ge sibi angu ya denaka muna kedagala elaba singa bachali maruariro
1: nane ingatuwa juga tutuna wana kuweza mwezi Gesome, in fact, ya vansomero gari ya bili mwike emu gafu
0: nilie liyatu wamerua train. Waluo neline dalabalita waluo neline dalabalita edia Amuria High School nalio liyatu wamera motokaya wa yatu wamera lore ya liye bali woru
1: ebya tala
0: na wane bafu nobuzibu na yate kanuka susi
1: haba na makumi ya satu
0: mwezi gumu mwiki singa bili
1: Ebya de. Mfeto mwezi tegunda bakuwele kasoke nga tufuna kale akabenja akali.
0: Kuno mwezi gwenyinga. Akatwe.
1: Sorry bana.
0: So sibi yangu baba de capuchoreyo nga bali mukulambula bambi. Bafuda abana.
1: Sorry tuwasaside konyo abazadde ba King David bane bitalo nyo bitalo ya manyi dala. Chemuita mtu chitegera bane mbere eno
0: babadde baveyo kulambula biriro bya CP Falls
1: bambi tuna bogeda gamba cho kulambula kuveyo
0: anti
1: ngafa bakiriza madimukobera na wana ku radio nono ngoka nofa
0: chitufu
1: obasiyo baganti lugenzo kunywa chai ata komya huko mpewo
0: kaze
1: bitalo nyo bitalo bya manyi dalaba
0: basasi deka aba abesomereri abakuru besomereri abasomesa abazadde Nango boli wako linze mwana de
1: Nibakubikira
0: nti atinti omwana baba food
1: Nenga namba ulile gari ege yaliko Senkuru wechibuga Kampala Lord Mayor wechibuga Kampala Banange Salongo Eliasiru Kwa gubane mbeda sinunji Avude yuko nasaba government Bambi wa mukirize
0: Agenda janjabwe
1: Agende Bala musiba mukirize banange Mukirize Mkuru agenda janjabwe Juki la gama tia ina piro ye rije ya beranga na ya masanyazi.
0: Aga matine wade ngeetwe ye wade muimbi yobu imba nafu na kutulo bambi.
1: Bambi kati piro hiyo
0: abakuma dembe bajonona abagamba batebereza bwa kuba nti mwalimu nga muyinza okubaamu obuuma obuketa
1: amaloboozi.
0: Jukire ainamu obuvune mugongo. So aina kwebaka kupira yokufuna kutulo.
1: Simaule malo.
0: Mobulambu okubanga butambula bulungi muko. So sibyangu banaye.
1: Tongera okubajenga juke anti no avunanibwa omusango gwokumanya ku bantu abagala okuyekera government amaulira agati na agasirikira.
0: Natayogera.
1: Natayogera.
0: Natakola lugambo.

0: Ebanda gamba ebanda zebede dala buko baba.
1: Tiba kitabu se.
0: Wanji mama.
1: Onda wange.
0: Mama nyabu.
1: Ebanguli mama bibanga. Tuli fatuera bidde. Tuli fatuera bidde. Chichicho ulifatuwela bide. Mumiaka bilimu etane ja radio wudu. Katikuwa simu. Otubulile programu za singo kunyu miranga. Bapresenta. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota inza kwela bida. Mumiaka bilimu etane ja radio wudu. Chulifatuwela bide mumiaka bilimu etane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
0: Yes, mbela begamba so kubange itamba na kuchena muna naka umusa muna nechena mutana ka umusa tanu radio wudu yomu tuwa wudu. Tukubile ko. Chicho ulifatuwela bide kusilo msa mutana bili chena muna na chena muenda atano mutano awone mbele so banke tambla konyo mkwaku bambi waluko muliriza wafe bamita kakoza beka eka sambia mchibinga bambi agamati number plate ya pichi pichi ya mbuze kukuve chotila paka masaka number plate ya UGF 09G agamati ya jilabi yeko jiletu wanu kusepsioni ya radio budu wabasi yo mnonye koku 030 emu makumi ambili mbili kuna mkaga satu wambi chibinyo muuliliza wafanu kredio budu mbojulaba ke namba preteyo agame techabu cha amanyi dala jiletu wanu kredio budu embele tambule ok hello
2: kisemu sisa hibuko
0: esebu
2: ebe tuweleza
0: kale boss
2: mami jake kwemu sisa
1: esebu
2: dada mikita sumama saku nyo yoko salone
1: madimu
2: kwa hiyo cha online yetu
0: chibitu cha online
2: mnalaba madimbuko yebei
0: wanji
2: mnalaba madimbuko musute yebei mnalaba yebiko siteji
0: data
1: anizomu hii
2: yalibetina na mukasa
0: yalibetina na mukasa uyu
2: mnalaba madimbuko nga yalibetina nga mama yebo
0: neko meche tuwe kwa lakuru
2: mnalaba singaza ba
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
3: Genda sebo.
0: Aho. Budu.
2: Edia budu.
0: Kwa liku nene?
2: Kwa kuweleza.
0: Kale boss of ever tuliza.
2: Yabo kula msi zako.
3: Yes sebo.
2: Aze Simon ipite Mombasa. Nifasera vite. Mwana etu wali kusomero.
0: Mwali kusomero?
2: Na sulo mtigwa peso.
0: Aha.
2: Nzema pita itamba kugwe gwe nonda mchisawe nenga siku gwa te. Na gwali gwa mulala. Ati gwe nagumula kaya ya lama za kumbuli lako na ngamba mbugwe kugwa tenga wa ngamba kusuwe ya kusuli denga siweo. Ati na ngamba mbugwe kugwe ne muhuza te wa ngambi mbato.
0: Baba.
2: Na mpavile wa master muzumu pite kensu.
0: Okay, tata. Ne tugamba choli fate wera bidde kulede bude yo muntu wabulijjo.
3: Olo wana sadadi pro alikagumba mirembe ndagu yakanya ze chendi fasera bidde nalisi subida kulaba ku Jackie P. Ne muzei kama adi wa mune DJ Daniel ne Super B je bo yatege ke chivulu ku Mamiz Sport mutaba. Yasima nyo mazima dala yasanyukira dala kamwenyu mwenyu.
0: Oh. Hello.
2: Nene.
0: Hello.
2: Agamba kya senior.
0: Zendi poa ogamba so.
2: Yes.
3: Yes, sir. Kiri ogambota.
2: Just man, the two hundred jabaka koma chazanga. The camera is much in the first era. We get ready over. Jackie, I na program the alakola.
0: Ate wa wasamu wase.
2: Nemuwasa.

0: Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Esigadde ennaku 11 zokka tutuuke ku lunaku mulindwa bannayuganda abeewandiisizza era abaalaze obwagazi nti baagala okulonda bassentebe b'ebyalo lwe bagenda okukkira emigongo balonda abo be balabamu empeke okubakulembera ku bwassentebe bw'ebyalo. Wabula bwe tutuukidde olunaku olwaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda kasunsudde abaagala okubeera bassentebe b'ebyalo abasoba mu 14 okwetooloola eggwanga. Ampuliriza Uganda eyina ebyalo 710214. Era nga bino bye bigenda okulonda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omusanvu lujja kuba lwakubiri. Ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byawandiisizza be byawadde bendera okubavuganyiza era nga buli omu awera nkolokooto nti agenda okuwangula akalulu kano. Mu tteeka erifuga okulonda, ssentebe waddembe okukola kakuyege wabula kakuyege w'ekyalo abeera muwangu nnyo kubanga walirowoozezza nti teyeetaaga nsimbi zonna kugulirira kubanga abantu abagenda okulonda bebo bennyini b'owangala nabo bulijjo abakumanyi era abakutegeera. Kyokka akalulu mu biseera bino kakyukidde ddala nga bassentebe baakubisiriza ddala ebipande ebinene n'ebimu ebisinga abeesimba ku bubaka bwa paalamenti n'obukulembeze bw'eggwanga. Bwe kyatuuse mu kugenda okwewandiisa n'okumala okwewandiisa kyabadde kijjo bi kyennyini nga n'abamu baatambulidde mu mmotoka zimpenkoni n'ezeefaananyirizaako zi Rolls Royce ez'ebbeeyi nga balina olusegende lw'abantu olwatuumibwa eggaali, olusegende lw'emmotoka nga luvuganya n'olwo olw'abamu ku abo abeesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ekyatandise okwewuunyisa bannansi abagenda okubalonda abamu okubalekera ebibuuzo ku mitima nti bino byonna byaki. Omubaka wa paalamenti bw'akola laala efaanana bw'eti toyinza kwebuuza kubanga omubaka wa paalamenti mu bugatta omwezi asobola okufuna ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 40 gattako ez'emmotoka obukadde 300 ng'ezo zonna zisobola okweyolekera mu nsaasaana gy'asaasaanyaamu ng'anoonya akalulu. Wabula mpuliriza okusinziira ku biriwo kaakano ssentebe w'ekyalo aweebwa omutwalo ogumuugumu buli mwezi okumala omwaka mulamba aba akuŋŋanyizza 12 gyokka. Kati bw'ogatta ekisanja eky'emyaka 5 ng'obaze 12 zaafuna buli mwaka ssentebe w'ekyalo mu myaka 5 aba agenda funa omusaala oba ensako ya 6. Ebbugumu lino n'ekajjajja teyabadde mu kwewandiisa kwa bwassentebe we tusinzidde okuba tooki mu ndowooza yammwe ku kiki mulowooleza bassentebe bammwe abafuna 1 buli mwezi okubanga baakozesezza ssente nnyingi nnyo nga beewandiisa nga twategeddeko nti waliwo n'abaalidde embaata n'okusinga ebya
1: zesalangu Denis Bakulu mpaji ntulano ku mtala Kabungo kyendaba ku kwewandiisa ku muno bakwesimbawo kwetu suwani abantu bajumbidde nnyo nnyo balina ebbugumu lingi nnyo abasinga obungi basuubirayo ssente ennyingi ate abalala basuubirayo ebintu eby'enjawulo abalala basuubirayo okubeera nga chairman yosuwani alina sitampu ogikozesa ye nga bw'ayagala okusingira ddala okutunda ettaka okusingira okuwa ekirala okubeera nga buli kantu kakwatako omuntu azze okumusaba ebbaluwa sitampu agitwala nga ye n'agikozesa mu ngeri enjawulo etali nnungi nga abajjako abantu ssente.
2: Amannya ato yuda imukaliisizo naye kwewandiisa kwa luutu eno kuyitiriddemu amaanyi mu kusinziira bassentebe ssente ze bafuna n'amaanyi ge bataddemu ate nga eŋŋamba ezitambula timulimu abagagga abamu abayyemu omusimbi nga lwaki ennaku zino abantu bakaaba amataka gabbibwa ate ng'abantu abayiyeemu ssente bateeberezebwa okuba nga be bamu abalimu ebyo eby'amataka. Kati ekintu kino tukyeraliikiriddemu amataka ga luutu eno gandibbibwa naye nga kye tusaba tutangaazibwemu lwaki amaanyi gayitiridde.
3: Nze Paulo Lwesabula ndi mulungamya alungamya emikolo ate omusomesa ticha LC nga bwe ziteekateeka okulondwa aba LC bangi nnyo baakitaddemu ensimbi nnyingi naye baataddemu abayimbi abalala ne baba ne convoy nga ogyewuunya n'ogyewuunya ng'efaananako ey'omubaka wa pulezidenti naye ekyabakozesezza bwe kityo balinamu essuubi. Olwaleero n'ekisanja ekiwedde babadde basasulwa 12 omwaka naye kati balina essuubi nti gavumenti eteekwa buteekwa okubaako engeri gyeyongeramu omuwendo ogw'ensimbi ogwo sinakindi batuuke ku 6.
4: Abantu olumu bw'ayingira ebyobufuzi aba takyafa nnyo ku kyagenda kufunamu naye abamu wabeerawo abaagala prestige oba ekitiibwa era ojja okulaba ng'abamu balemerako naddala ku kifo ky'obwa ssentebe naye nga tafunamu naye olw'okuba oluusi ku mukolo basobola okumuyita nti jangu oyogereko eri abantu nebamu yita nebamu uomu umbo gwe mmele kati abamu echa kisobolo musikiriza okusobolo kubeeranga ajamu kaluru atina kalala muzanyo omuzanyo mtu walusi tafayo nyo kuchichicha ate kama na chagenda kufuna echikulu nti anyumidwa kakati ere mbeleri wo ya biabufuzi
5: akaluka nukari mungu chikati bantu kuruwa honga tebalo na basentebe vaine nyonta na sisi nzo kubachi mungu vio kubanga turude honga tetulo na basentebe atena avaliko varudeko
0: Nze Sonko Judy Muzukuru wa Chisoro Torch. Nze Sonko Judy Muzukuru wa Chisoro Torch. Kure chitongole cha maulire HRD yomu ntuwa ulijo
6: nangi wano sigenda kusuka wo tova kuredi obudu radio yomu ntuwa ulijo Nze Presi Kabanda na Nyanze.
7: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radioobdfm.com, radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budde wa mendi embedebedie, webale kuhuliriza radio budu.
6: Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo kankutuuseeko ebirango eby'enjawulo. Omukulu w'eddwaliro ery'e Kitovu awamu n'ekitongole ky'ebyobulamu bategeeza abakyala mwenna abafuna ekizibu kya kawago eky'okutonnya omusulo nga kyaddirira okuzaala nti muweereddwayo omukisa omulala mujje ku ddwaliro ekitovu mu bujjanjabi bw'abasawo abakugu. Musabibwa okutuuka ku ddwaliro okuva ng'ennaku z'omwezi nnya ogw'omunaana 2026 muwandiikibwe olwo nno mulongoose bw'abasawo abakugu okutandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omunaana 2026. Okulongoosa kuno kwa bwereere omulwadde aweebwa ssente z'entambula ezimuzaayo ewaka. Omulwadde osabibwa okujja n'omujjanjabi omu era buli omu asabibwa okujja ne masiki bbiri birangiddwa omukulu w'eddwaliro ery'e Kitovu. Management ya Mityana Institute of Nursing and Midwifery eyita abayizi abaagala okusoma courses omuli obuzaalisa, obujjanjabi, okukebera omusaayi, okugaba eddagala ku mutendero gwa diploma ne certificate. Mityana Institute of Nursing and Midwifery bagaba bursaries era nga basangibwa mu kibuga Mityana. Ayagadde okwewandiisa kuba ku noti 782-84-18. Abiri mwemo noti 782-84-18 oba ku noti 5 5 5 5 osobola okwewandiisa ng'oyita ku mutimbagano ku noti 7 7 9 noti noti 5 5 5 5. Kati nno weetegekera ebiseera by'ebyomu maaso ng'osoma Nursing Midwifery Laboratory ne Pharmacy ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Ate ye atwala amasomero aga Good Foundation Schools ne Sanyo Lenji ategeeza abazadde nti okukyalira abayizi kwa weekendi eno batandika ne Good Foundation Schools kijja bw'emi kampasi ku lunaku olw'omukaaga luno ennaku z'omwezi 18 ogw'omusanvu 2026 era balitandika ne ku ssaawa 3 ez'okumakya n'ekitambiro kya misa omunaabeera okubatiza ate n'abayizi ab'ekibiina ekyokusatu abakatoliki baakumala kali mwezi. Ate ku lunaku olw'essande nga 19 ogw'omusanvu 2026 bagenda kubeera ku nnyendo kampasi era nga bajja kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya n'okusanyusa abazadde. Omuzadde bino by'oteekeddwa okumanya ng'ojja ku vidi eno. Fuba nnyo okujja ne ssente ezikubanjibwa jangu ne ssente za tuwa. Toleta mmere nfumbe ate totuma weetuukire kubanga ebipya bingi ebyokumanya. Birangiddwa omumbejja Mary Gladys Nasuna yatwala amasomero gano osobola omukubira ku noti 752-51-9739 noti 752-51-9739 n'omanya ebisengawo. Tova ku Radio Buddu.

0: Kumyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom amanyiga bawanguzi. Ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
1: Owangi uliotia lero
2: ndi bulungi
1: twetegekera naku nsubira okuba kuna abantu benyamba okuba wakumere
2: nooza kubulamu bw'abantu
1: tuloozo bulubunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati
2: era amagezi genkuwa kukozesa akawunga n'engano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
1: Springflour ajira mbungu bwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya supreme egonda era ngekozesa ne buto muto no musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola gwanga Springflour akolebwa aba Mandela Mirrors emisega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu kata nyonta acyudde kende ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu temuli yadde kitamiiza kigezeseko okyekakase kijumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota n'ekisooka obulamu buliwo okukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya luza ku bwoomi bw'omu ggundu n'akawoowo awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiiza musange mu supamaketi zonna akosa n'amaduuka okwetoloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.
5: Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Kedekto Commission kategeeza abantu mwenna nti okuwandika n'okusunsulamu abo bonna abaagala okwesimbawo ku bukiiko bw'abakyalo obw'ebyalo kwa kutandika ku lwokusatu lwa wiiki eno nga 15 olw'okukomekerezebwa kusandi ya wiki eno nga 19 omwezi guno gw'omusanvu omwaka guno. Omulimo guno gwa kubeera ku bitebe by'amagombolola ku zitawuni kanso ne ku bitebe bya municipal divisions buli lunaku okutandika nga n'essaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 mwezi akawungeezi. Okusunsula kugenda kukolebwa ku beesimbyewo ku bifo bino bassentebe abamyuka baabwe abawandiisi abamawulire kw'oteeka n'abawanika kandi n'abeesimbyewo n'abawagizi mwegendereze bino. Eyeesimbyewo alina okubanga mukazi era ng'abeera ku kyalo okwo kwagenda okwesimba alina okubanga aweza emyaka 18 n'okudda waggulu era nga munnayuganda eyeewandiisa ng'omulonzi ku kyalo ekyo era tewali ssente zonna zigenda kusabibwa kwewandiisa. Akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza abakyala mwenna abalina ebisanyizo ebyogeddwako waggulu era nga mwagala okwesimbawo nti mutegeke ebiwandiiko byammwe ebyetaagisa mubiweeyo ku lunaku olw'okusunsula mu bbanga eriragiddwa. Abalonzi mukubirizibwa okubeera bakkakkamu nga muwagira abantu bamwe nga bagenda okusunsulwa nga mugoberera amateeka g'ebyokulonda.

0: maso kumaso eruwa raba ebisere musinga mu ruba kuogedeka abantu ekirungi oja iza gantu twageza ngamutu twabadege ni twakuogeddeko
1: ahe nabikubulya bibakuogeddeko
0: aha ngabirungi Naye yeye bakugeza tasobola byogera ekitegeza ali bwana abikugamba nawe tobyagala kakati nabije kiyagamba ekyo ndi dhikru ka kha kapima yakra kwe kuogera ku muganda ekyo kyatamwa kila omuko wa sahaba ya mugamba afaraita in kana fi akhi ma aqul singa dala bitwogedde ku muganda wa fo wa debibi ngadda kitwogedde kyali era tuba tumugeza awabuza na binagandi inkana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu ne bwaberanga kimwogedde ku dala kyali omba mazo ku mugeya omusango tukuvao bwachi mugeya songa ki ati singa baya ayina kiya koze kugeno muwabire olide neka kati aganna binewe banga kikambo kimwogedde ku musajja nga dala kyali eche kibi
1: nti gundi yo mubbi
0: mubbi dala nga mubbi omba mugeza naye vigambe bisibe tulimbulirunaku
1: bebyo byenyine
0: ngojeko okutemerera okutemerera wekuli obulimba wekuli kunsonga naye sibe tubera mbulirunaku
1: bye tuberamu
0: saballahu wakitibu atutasi ensige tuli munzibu nabi agena masonga aganti wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu nebe mwogeddeko bibanga dala sibe tufunga mmaze ga mutemerera mba mmaze okumwebula bantu bamekano bawebudde
1: banji banji
0: abalaba bwebulira ku muzindaro abalaba bwebulira mu duwa mu nyimbe abalaba bwebulira ku mikole gya bulinge
1: olina aga nalina mulinda
0: nalina mulinda da mfunwe mukwasiza nga simulaba muri ku mukole nsetudde naye ero omuntu oyo awebula omuntu kizibu okuva mu nsi muno nga Allah tamusasudde kizibu kubanga waliwo hadisi emu nabi gyagamba nti da'watu al-madhlumi mustajabatun walaw kafiran singa omuntu amala okukola ebintu ebinakuwebula nayogera ebitali bituufu naawe nolaajanira Allah kuba weebudde nabbi agamba nti kulaajanako omuntu ali azaamaanyiziddwa mustajabatun walaw kafiran Allah akwanukula naabe negwe bali azaamaanyiza nebabeera nga tamanyi Allah mushiriku neere bweyakubira enduulu wa Allah ne omugandi gundi nampeewula mubantu bwati Allah amwanukula kuba yamuteeka mu nsi Allah teyeteekako buli azaamaanyi agati wadde oli mushiriku tonzikiririzaamu naye gundi yakulyazaamaanyiza kamukusasulire kakati ebigambo bitwogerera ku bantu abooluganda tubikendeeze tolina kyofiire obanga tutemeredde muntu tolina kyofiire obanga tweyatulidde muntu kubanga ebiga nyakumwatulira ebyatule naye tulina gye tulaga waliwo ekigambo kye bayita okuzuukira mugamba nti bwe tugenda okuzuukira oku tugenda kutuula butuuzi tudde mutuwase nedda tugenda kusasulwa kubanga waliwo okuweebwa ekitabo akali kino kiraba empapula zirimu enjeru zizino nyingi nezempandiisa okwezire kaakati empandiikeko bwe ziri bantu n'okusinga ezitali empandiikeko manya ekifo gy'olaga jja kutuukako nasaalanga nti swala ye teyakkirizibwa oba yakkirizibwa naye waliwo abakubanja se bwe nava ku nsinga tiwali amanja n'abasika bange ne bagamba nti abaayi nti sirina mmanja sirina amanja ku nsi kaakati nno nga bwayogera ebigambo batandika okujja gundi wamuvumira mukatale egindi
1: gundi wamuwebulira egindi
0: gundi wamuwebulira egindi gyatali kakali bino bigaba bya social media omulala bijja kuno agenda kulanga wamutaddeyo dda mubita kuwanika wamuwaniseeyo dda kakali ogenda okumaliriza nga n'ebirungi byali olina bikuweddeko akali nga baddira amazambi gono nga bagakuteekako abaayi twegendereza ennyo nga tulikyali ku nsonga y'okugeya n'abatusooka baageya oyizo gadi fetu geya feka abageya
1: kyaliwo kuvadda
0: era kyobola bandi aye no weri nkadde teri kufa abaliwo olwaleero ana aisha agamba mchala wa nabi sallallahu alaihi wasallam mama wafe agamba qultu lin nabi hasbuka min safiya tani annaha qasira aisha yenyewe yageya mchala wa nabi kakati bwageya ngabo manya bachara bakazi bajja yakamba nabi yenyini nilichi ya kuwasa kakazi kano ka Safia kakazi kakuru ateka ampi chichi nami vigambe hivyo Aisha weyogele vigambe hivyo nga muwala muto mujimu munene mugumivu kakati ya liwaba kwa nabi ya laina bachara mwerako ate nabi gwenyini kwa agamba oba Sofia mara kuita wao oba chichi oba roza chiroze esi jagenda yo neya mugandi hasbuka min Sofia tani anha kaswira kakiti kya kosa kakazi akampi chichi ukaza warungi tibali yo kya kugandi bigambo bino bikadde fakala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nadam mushara wa Aisha mugamba lakad kulti kalmatan law muzjat bima'i al-bahri lamazajatuhu nabi nagamba Aisha tiyogede chigambo chinene nyo chibi nyo chizibu nyo singa chigambo eche bade materio katugezenga sukari oba munyo nebaguyiwa munyanja inyanja yali noze ngane sukari ti anoze inyanja noza mumanyo
1: bwo
0: tugende kuyafuwa no kugenze kenabugabo atobo ogira birane nabugabo Victoria wekomao niya gamba nyanja tiagamba muga, tiagamba ruzi, tiagamba chidomora. Chigamba choku kwa chidabo chine chinene. Nte chigamba choyogede chinene nyo Aisha weni nye. Singe chigamba choyogede chibadenga maderi yao. Nga bajiteka mnyanja, nebajirunga mnyanja mbutufu ya alinoze. Pe ya alibade sukari, abalibade wanyo kumazibari ude agao meda buru unji. Pe guwa alibade munyo, abalibade kumanyo amaza kubali ganti ya munyo kukai. Nolecho poranga chigamba kino mbaka chigamba na muchara we yenyi Aisha
1: chinene
0: chiba chinene nafo tichitwalenga chinene Allah biyamara na gamba anti ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu abaye wabu omuntu ayagala okulya ennyama yabafu mumwe ne chigamba ekyo kyokulya abafu mche buli omwakitamwa eri omuntu omugamba anti kakati singa bwana omubalumbadde njira mwara kwenja gara mutanu wanga gara kuwasa kukwadi yao mutanu wanga gara kuwasa mnyomba ya gondi gobe ila kuchare mburi ya ba family kandaru siru jaujiho nyonga ila mwike jia kukwadi mburi ya ba antuwa mwaro yutuwa itu mwagara seka nyumba ya muna ajisogola
1: ngasinyangu balia nukulia
0: awoduka misi ntoda ina kumuza birara ate waluo neo doko na china chikame chisimu kubwe chine ni basezi ama mataya kubuza basezi wana abaduke mpeo wababa na abasire mmele tibina nje ulu
1: bonawa
0: kastoli agati basezi na yu mtu ye nage ya Qur'an chifana nchi ya mkubirako kulia nyama ya mfu wano mwambela kutivu wano walo mfubu kwa umi ya ngamba wera haka yeyo akolida jinja ya ngani zebambu zanti ovaruda wa sinza gani
1: wa raka raka
0: aha
1: mfubu masaka raka inechifana nyechi nzi nangu uluwe ya ngamba na mfubu masaka na ila muliranyi ya wera haka
0: aha mitu ya raka biyachi haka nyono mauli leyo kutivu kuchi hakati mfubu ya ganti aha sinza gani wa raka mfubu masaka
1: chokade nga niraka isinti bonna
0: asibonna wabajast nyumba emu bili satu holide kakati omuze guno gwo kulya abantu gwavadda era bolaba aye ntulogoza anti abasezi tibaliyo
1: baliyo
0: baliyo ati gomba kaya kijaruda wachi wachi Allah akisema Qur'an era kubira muze mubi nolecho baganda banga abageya moyo kubwe mukifuba tubale okusoma bigambo ngabino mujemu ni wabangu wadoge ya tuwile tuka chikamba chibatu gilize changu nye choko gila di asagfirullah Allah msabu nsonywe umutu wukuze chintu bachisa kulimi katote gede gandhi asagfirullah Allah nsonywa umutu wali wukusobia ni utu lame kulemira kunsonga antifawane situ koga situ genda tulichino ya katu inani nimi ze togera wansu chazitegera na zitegera na tulimbia kugea tuvemu mbidura umsaji ovunaizwa mchalo ovunaizwa buva mbidura buduva mbidura ebintu ebyo biwona ii era chovura wana bomuntu akibaita alfarag omuntu okubiranga tayina kyakola baga ndi yasingo kola mazambi Ataina chakora.
1: Ngalia watu.
0: Ii, akira niyeba kanazukanya. Hakati kunyanga taina walaji araga. Ubongo jibunga ndigendo kule chino. Hira chukurande.
1: Ya agenda.
0: Na yu mtu wa ya kede nchuo kufuga trailer kufuwe Mombasa.
1: Taina na budi.
0: Aino budi. Omuntu wa kede nchuo na ingire ni miro ya nari memu aina gandhi ya kati umusiri kunu. Nyagumara sija kutayako na mpakasi. Na kumina bina handika. Mukaga na hawa yunga mkumbi ya mkutude.
1: Nadeyaka ungezi.
0: Aino budo buge na msesi. Nemi rimemira labuli mfiji asobola okukola akatugeze banafu bana bakola mukatale aina kera kujja subule ate wana agenda kumalira agenda nokubala okubala ebitabo byakoza ati olunako ngali musawa satu za kiro
1: ngabuzi byake
0: ngabuzibula kati fwana abali masaka ntoki aina muntu aina duka jyo kyala tarugwe ni wagontu nyumye olutuka ono muwasara munywe bigambo biri ngo omukuzajja nga munadde ku mukuzi kuba yezze kukola ngana abadde agenda kumyemboza bwa tunala bagana oddamu kumara kumula miezi mulamba miezi bito danga mubula kubanga taina budde kakati faraghe yo mtu kubula chakola chekireto akasamba tukoka ke bigambo bine ebikubere bingi ni watu kono kuno nyaku munonya kubundi agatuwe wachekere bigwe masaka nedda amugene munonya kubundi bebanyina mu ligo mu kibuga toina byokola ne tunonya chokola bakati banga bampuliriza nja kumaliriza ina hadisi bizi niranga zikuata kuhubi woru gambo. An Ibn Abbas radiyallahu anhu kal, Ibn Abbas agamba, kuna inda nabi sallallahu alayhi wa sallam, tuwalitu tudei wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, angabi ya liyan kore ya abwe, faqama rajulun ay gaba fil majlis, faqa fihi rajulun min baadihi. Tuwalitu marufudu wa nabi, omu kuwa sajab, tuwalitu tudei na buona age ya munenga, tuwalitu tudei. Tuwa kwa liwa nasunji maso kwa nabi.
1: Wa mugeza hawa.
0: Fuwa kafi hirajilu bimbaadihi. Ebigambe biya yoke la atuwa msaji umulani bimu njiza na yagaru kumugu wa mbulagu. Fakala nabi ila hatha rajilu na binagamu msaji ya yagea. Takhalal. Wesokole manya. Yoholia? Wesokole manya. Fakala na binagama ndi. Wamima na gani. Wamima atakhalal ma akaltu lahman. Nesokola chimanyu sinaba kulia kunyama. Wanuotuli totu wa denyama. Atine wange sari denyama. Kakati ungama kwe sokola chi. Na binagama ganti innaka akalta lahma akhik. We sokoli manyogo uva kulia nyama ya mganda u. Chechiri chitwa yuge na mhadisi eri. Amaaya. Ndi. Ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan walwaya galu kulia nyama ya mganda wenga mfu kati buruoga yomuntu gena na hadise na yujit gateko ubele ulia nyama ya mganda
1: atenga mfu
0: nabiyo mganda takhalal wesokoli msaja na gandhi sinaba kulia nyama na wano ututu deto tuwade mene tumubade mnyama na mganda asi yesuje ngamba ufa kulia nyama ya mganda watari u katibu marukuli ya hadisezo hadisezo bazilesha tulungamira kuzo so si kubaso mirabu so mizeni tuuli ya munu ganti aa msaje yasumi ya deje vili ati nole mira kunsonga hii yonchi kutuza muru jide mutude kumere nga omuli ya babawade mere katukizimu ino omukolo ni mutani koku geya gunde gunde chichi kuno mrami tibi ati katia koza wende uwe
1: denge swani emiri jaji
0: nina swani emiri
1: ahinga talia
0: uwe ni mire yomugera ku siguwa jifumbi wana faba saja fwe ndia ya fwe ya anja ulo buli mtu wa ina chigero chaari ya katigo inzo kubango liya katole katono ulo embelazo ngatole yomu saja asiba kuchidima
1: ngalia aliza dala
0: yes ngakawunga alia kilo ewe kakari wanubwara be ale amatoka atela bamutiba gagara wae kamale galia hinakole chie mire liwa yora biati se gojita nyingi nyo nienga teje mukaunga kalia kati atota nise kumugea yu hadise emu
1: nah.
0: Sababu rugana mjitwali hadise ndala jense mbiayo Jabiri agamba nti kuna inda nabi sallallahu alaihi wasallam atwali tuduwa nabi sallallahu alaihi wasallam fahabbat rihun muntanna empewo na jange limwe chifundu chiitirivu kati olwale ero empeo nejiangeli mwechivundu chiti hivu buli mtu abuze chifundo icho chivudewa era nabbi yakola bo yakola qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka na gamba bali wonti atadiruna hadhihi rih echivundo icho mmanyi je kiva muri dempo ngeri mu chivundo tiyabali nda kudamu na gande hadhihi rih alladhina yaghtabuna almu'minin echivundo icho muri achiunya che kiva mukama ka abantu abageye abakiriza kakati wabango isu wali kusoweji ngo kiri obuza
1: tota wana
0: kubuza tye chivundu chivawa tota wana kubuza na yati bobango tambule ni mutao no uli ye chivundu
1: kubango watu chisubira
0: tu chisubira yu na ye mbota chisubira yu chiba chitegeza ntieni yutu waunya nene ombaka ya gamba nti chivundu ye chimuli ya uchunya chechiva gemarobozi agava mbantu wapake yaba nawe bulio yugira buti nogo yomundu mukamu wako kaunye chifundu nulechu mbadiliza anga ngamba mpuliliza nti ensonga zino zibatu gana tuli bantu wapasobia tugezeko kuzikendeza tulikira wakugea nechiteta agisa uiche jia inshallah la wanatu sayo tuine ensonga ziringa biri satu sheri yezo izi ya tukirizo kugeira muumutu wapu kugeira kumutu kataliu kuwana kugamba danti yobusira mbulinga kabula si chisenge chino chikaka nyavuti chichoka kabula kumazi koka seri kadenu
1: kechanga
0: changa kakati mkwechi angechi na obusira muna wapu kugeira mkanti haa kakati ingabe tukugambi tekariri gumu kakati wanu tuteulizemu kakati inshallah wikeja tugenda okulaba Allah yateulizamu mbebajiza nyo kumpuliriza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh kukali nevi mtu gamanti kwe jukanya na kwe kuwa mtochi kwe jukanya kwe kuwa mtochi la yuwa uimiride dala kwetova mchivundu echo mukamatoge ya vano tula nyama ya muganda uunga mfu kali no oboli ya bebisingo kuiranga ate inteka tekeno etambulide kuna dala wicheno inshallah ulukta anuruja sawa zijia kwa tanu nechitundu pake sawa zijia kwa damu kaga mwude webumu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: ubado uliriza Juma Special wanukuredio budu esawa wanukuredio budu Esawa, ziri mukage zo mutuntu. Budde bwa mafumba gabi ya misana. Webale kuuliriza radio buddu. Musasa je mpoki no buddu, muchivuga masana. Ama uliye budi sawa, wana ku radio buddu. Okuva musonde zesigi.
3: Kamba bulire, buli jo muntu bwakole ekintu ekimwanguyira, era kimukula akulanya.
4: The manager of Budu FM encouraged me when so many others were discouraging me.
2: Ama uliye budi sawa.
5: Abavubuka babera mukweru maluma. Obudde bona na dalanga bayine ebitone, singa banaayiga okubeera obumu. Ebitone bya bijja kuyitimuka nnyo.
6: Abasomesa omusala gwe bafuna mutono. Abantu baffe mu byalo eno tubona abona tetuyina mazi. Amarali rojegali na ye edagala tewali
2: ulisawa wanugabila maulide
7: ai zai mwanje soya selemule afam
8: ai batam madina soya insomo nye afam hai nakamanya imashwe the name of the no soya is the name of almighty god
2: ama ulide okufo mzonde zesigika we kumirenga mkumanya ulisawa ngo ulidiza maulide wanuku radio budu radio yomtu wabulijo Ganuge maulile gebyo busubuzi Wanuku Radio Budu ni Housing Finance Bank Funa school fees loan Okutuka kubukade butano ezili anisechuwadi Uruzeyo mwana woku somero Atikuwe na njini somero Housing Finance Bank Ekulete de mortgages Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvo Wamune anisechuwadi school bridge finance loan Okutuka kubukade bibidi Zikuyambako mkuta andika tamu Housing Finance Bank Elunga mziwa banki nkule ya Uganda
0: Oli kuchu Kade kama ulirega vya busubuzi nganoga kusomera ndi Dembe Davis. Sendebe wabagoba boda boda mu district ye Kalungu bagumira bingi Godfrey alazo kuti olwobubi bwa pichipichi obutandisa okubalukawo mu district ye Kalungu ekirese nga bannaabwe tebakyalina bajja kyakulya olw'omulimu ogwabwe okusirana.
9: Ndayogera ko ne radio y'omuntu wa bulijjo Ssentebe Godfrey bagumira bingi obuzibu bwonna butadde ku bantu abazze beerimbika mulimo gwabwe songa bano bayina ebiruubirirwa byabwe. Kyokka ono agamba nti mu kadde kano basazeewo okwekulamu omulimu ng'abakulembeze nga bayina essuubi nti bonna abalowooza okuttattana omulimu gwabwe baakugenda mu maaso n'okukwatibwa.
10: Kubiwa kwa pikipiki kuno twagenze kizuula nga enamba y'abannaffe betukola nabo nga tulowooza abantu baffe nga yerimbiseemu nnyo ababbi ba pikipiki. Kugeza nti twali tulina kulondoola kumala naye kati ekiriwo omuntu tumulondoola okuva wasibuka ewaabwe ebimukwatako nga ze nabyo n'abamusemba basatu. Tumanya nti kati oyo omuntu gwe tugenda okukola naye mulungi naye luli okubbibwa kwa pikipiki babadde bajja ne batwerimbikamu n'apaakinga ne batukuliatingawo n'obusiteegi obutalina makulu kumbe mulimu abaki ababbi.
9: Ono era agamba nti waliwo amateeka ge basazeewo okuleeta nga balina essuubi nti gano ga kubayambako omulimu gwabwe okuteerera mu disitulikiti eno ey'e Kalungu.
10: Bakati twatandise okuteekateeka abo bye tuvuga ddala ku bantu abadde bavuga nga tebalina bisaanyizo abajja pikipiki ne baziggyako number plate ne baziggyako side mirror kale ebintu byonna ebijjira ku pikipiki biba biyina omugaso okugezangana n'ezi indicators ezo naye kati tuli mu kukola ekisoboka kyonna abantu baffe bateekeko ebintu byaffe bavuge nga pikipiki ziyina ebizoogerako obulungi.
9: Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala okulinnya kw'ebintu ensangi zino ebirinnya ku katale bireseewo okutya eri abasuubuzi abasuubula ebintu bino nga bagamba nti embeera eno eyolekedde okuleka nga bangi nga tebafunye mulimu guno. Okusinziira ku basuubuzi bano aboogeddeko naffe bagamba nti okulinnya kw'ebintu bino kuleseewo okutya mu basuubuzi nga bagamba nti baakulemwa okusuubula nga batya nti bandiremererwa okugya ensimbi ze batadde mu kusuubula kuno. We tutuukidde olunaku olwaliro nga mumu ku bintu ebirinnye kwe kuli kiro y'obuwunga nga kati kira ataano egula sinyisa 95 n'okudda waggulu ate yo bokisi ya sabbuuni ebadde ku sinyisa 5 n'okudda waggulu kati eri ku sinyisa 6,200 n'okudda waggulu. Mu kwogerako ne ssentebe w'abasuubuzi mu kibuga Kampala wansi w'omukago ogubataba ogwa Uteya nga ono Edward Ntale agambye nti obuzibu bwonna buva ku musolo gwateebwa ne gwongezebwa ku bintu mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi guno nga kye kiviiriddeko ebbeeyi y'ebintu okutandika okulinnya.
11: Ebintu bingi bikyakyuka ffe nga ffe tetulina maanyi na kwagala kwongeza bintu ng'abasuubuzi n'embeera gavumenti gyeteekawo n'embeera y'obudde gye tulimu yetuleetera okwongeza ebintu naye nga sifa abongeza gavumenti buli gyekoma okulinnyisa omusolo yo neetalowooza ku muntu wa wansi tuwunzika naffe bitufuukidde nti ogenda kusingana minisitule ya finance olwali wetwogerera erwana nnyo nga bajeti yaye gitambuliza ku 14% ku buli 10 essaawa eno yo yennyini nyini nga minisitule ya finance eri mu kulwana bajeti egitwale ku 2% kitegeeza eyongerako ebitundu mukaaga ebyo byeyongeramu binyigiriza gwali wansi eyo ali mukyalo ewaffe ekyalutwaka ali embiriza ali ekabalungi kubanga gavumenti yo mu nkola yaayo n'amateeka geereese n'okwongera ebintu ku musolo byebiwunzika bituleetera naffe okuba nti gye tubijja ne bye tukolera wano byonna biwunzika birinnya ebbeeyi.
9: Ate mu mawulire amalala waliwo abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu katale aka Nakawa abaagala minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okuvaayo mu bwangu ddala batandika okulondoola ensimbi z'abasuubuzi eza katale loan nga bagamba nti zino z'abasuubizibwa ng'abasuubuzi gavumenti omwaka oguwedde. Abasuubuzi bano bagamba nti beewandiisa mu bibiina wabula tebasobola kufuna nsimbi zino wabula nga balina essuubi lingi nti ensimbi zino zaali zaakubayambako mu kwekulaakulanya.
12: Bajeti yene yayise gyebayisa egera kutandika julayi ono kwe tulimu nga ne katale looni waffe mwali era twajjuza dda fomu ne tuziteekayo n'ekikwewuunyisa oyinza okulaba ng'ekintu kitambula emyaka 2-3 nga tetufuna ssente ne woobuuza naye ng'ate mu gavumenti zo ziva zaavaayo era kati tukubiriza minisita akwatagana ku nsonga eyo ya ssente alondoola ssente z'abantu zino ssente era nasanyukiddemu nnyo minisita Baramoyo ne mukyalo yo Nammere bwe mbatunuulira mbalabamu ekiro ebibala bayinza okubeera omanyi engeri yamuntu bulobeera nti okyali nnyo mu kintu kati kino emyaka 5 basobola okukolera abantu obulungi.
9: ebeye nsimbi nga weyimiride ku bibanda by'ensimbi ebyenjawulo obukeredde na kulwaliro nga dola ya America egula senti 1363 ate netunda senti 1369 nga ne pound egula senti 1417 netunda senti 1015 ate yo euro egula senti 1014 netunda senti 1013 nga ne sente ye Kenya egula senti 2024 netunda senti 3 agobudde buno agebyo busubuzi bwe ketwega genze mbagalizo okusigala na mweko mide kumukutu.
2: Bado uliriza mauli ya gebi obusubuzi okuva munsi yonna. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubukadde butano ezili anisa chuwadi. Uluzeyo mwana wo ku somero ate kwe na nyini somero. Housing Finance Bank ekuletedde the mortgages ezigeno kuyambako mu nkulaakulana ye bank epanvu. Wamune anisa chuwadi school bridge finance loan okutuka kubukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika taamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki nkulu ya Uganda.
13: Oli ku Radio Buddu eyo muntu wa bulijjo emyaka 25 ejise ngeri mu mayengo gano ewereza ndi muzukuru wa Nviri ndaula Albert Budde no bwabirango mbiita mu lukwa kwayo bo abenju abenju y'omugenzi Henry Sali Nkazalwa wali ennabi yajwe kalisizo babika munnaku y'ekitalo okufa kwo omwana wabwe era muganda wabwe Joseph Lukwago Mugerwa abadde abere South Africa yafudde babikidde aboluganda abakona ab'emikwano ne babategeeza nti enteekateeka z'okuzika zijja bategeezebwa ng'omugenzi amaze okutuusibwa ku butaka kuno. Mukama tusaba omugenzi amwe ekiwumula eky'emirembe ate nammwe abagumye. Nalongo Nassali ne Regina Nabayinda kulwe nyumba eyo bebabise. Okyali ku Radio Buddu eyo muntu wa bulijjo tukugamba nti yongera kuwuliriza mu kaseera kano akukuza ebikujjuko eby'emyaka 25. Tukyabaweereza The Mix yeddako.
2: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukirensi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio yo mtu wa bulijjo. Bisa sati ya bigwa yo.
14: Waha, koteka mbote.
15: Ayi, gwae!
14: Ayi!
2: Karevu! Ono ye Karevu, wano ku Radio Buddu. Nga utusi wako chogin Hubble Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, ne mu supermarket season na. Chogin Products, clean your skin, open your luck.
16: Kale vijeba liko sio.
17: Kale kale.
16: Eh.
17: Na mjeba liko.
16: Kale sio bitambula bitia.
17: Ah mwe tuli mpola mpa. Pichi pichi mbeja jiboksiri busiri nga mbe.
16: Sinza kulimba. Nenge rabi kasente nyingi. Komilioni wanga mukaga kuda wa gulubu ye watia. Eh. Oyaga jeyi wama.
17: Mtu wali wadiru. Hei achi. Bani batuwa ni baka koza.
16: Hei.
17: Haba kuliru wachiseka.
16: Hei.
17: Mbaga la sengu lao maduka. Haba ina pichi pichi muduka ziri moku kumi.
16: Haa.
17: Bazi tunda bukade mubili mubili.
16: Abo babi. Babi kubanga zichenja galo kuga mati omu kubo uli
17: omu kubaba ni South Africa waga imu yako ye chivuga
16: tata wabu uwe lika tugira
17: ama ni mitu yabu soko mwiki tata wabu jion tumu uwe
16: mulika gende
17: obami kakoza kajambo hebo msano kuleba
16: soko mulika jena
17: madichina hawe
2: uyu yekalebu wano ku Radio Buddu nga utusibu wako chogin Hubble Products ama kukwari ya bisigwa ni sabuni ya rinyediza no kulongo sensusu misange mu maduka ne mu supermarket season na Chogin Products clean your skin open your luck.

0: Fabulai nakube cheyo okuva 28 nasokera Juba nemvayo nengenda Kalitumu nenkube bisanja nganze mpero mwana okuva mu baby paka chala manche chitegeza obana abami namwe muwerera paka P7 omwami nanziba no enju ya jingo bamu nyine biwundu biri kuno eno yo nambirina nakatino ngamba mbikulageko chensonga lwachi nzo mwesi mbako nzo mkaze mekete
1: Webwazi bidolu na kwa regulo muna chifuma na Galama Town Council. Ngabake wandisa kubwa sente webyalo. Bali ya tanu mmukaga ataba kulembeze baba chala. Baba denkaga mmukaga. Ate mu district ye Kalungwe mbera ya bunkenke wabaluse obwera likirivu mbago baba boda boda olwokutyo olwobubi obutandise okulaba ako mu district ye Kalungwe kirese bannaabwe nga tebakyayina bajja kyakulya olw'omulimo gwabwe okusirana Sentebe wabagoba baboda boda mu district ye Kalungo bagumira bingi Geoffrey ngayogera ko ne radio y'omuntu wabulijjo Abuzibu bonna butadde ku bantu abazze berimbika mu mulimo gwabwe songa benonyeza byabwe Agambye nti mukadde kano basazeewo okwekolamu omulimo ng'abakulembeze nga balina essuubi nti nga bo abo bonna balowooza okuttattana omulimo gwabwe bagenda bakolako ng'amateeka bwe galagira.
2: Kubibwa kwa pikipiki kuno twagenda kizuula nga ennamba y'abannaffe be tukola nabo nga tulowooza abantu baffe nga yerimbiseemu nnyo ababbi ba pikipiki. Kugeza nti twali tulina kulondoola kumala naye kati ekiriwo omuntu tumulondoola okuva wasibuka ewaabwe ebimukwatako nga ze nabyo n'abamusemba basatu tumanya nti kati oyo omuntu gwe tugenda okukola naye mulungi naye luli okubbibwa kwa pikipiki babadde bajja ne batuwerimbikamu n'apaakinga ne batukulietingawo nawo obusiteegi obutalina makulu kumbe mulimu abaki ababbi
1: Ono ategeezezza nti bafunvu bidde okumalawo obubbi bwa boda boda n'abeerimbika mulimo gwabwe ne babavumaganya era nga waliwo n'amateeka ge basazeewo babagenga bo agagenda okubataasa
2: kuba kati twatandise okuteekateeka abo bye tuvuga ddala ku bantu abadde bavuga nga tebalina bisaanyizo abajja pikipiki ne baziggyako namba puleti ne baziggyako side mirror kale ebintu byonna ebigira ku pikipiki biba birina omugaso okugezangana n'ezi indicators ezo naye kati tuli mu kukola ekisoboka kyonna abantu baffe bateekeko ebintu byaffe bavuge nga pikipiki ziina ebizoogerako obulungi
1: mpuliriza n'eggulira eryokola kyamanyi okuwuliriza rediyo y'omuntu wa bulijjo amawuliraga obudde buno geego nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo enteekateeka ya Remix ke kwongereyo
3: Gigabada maulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo.
4: Ngatuja kuzenia kabimu etane jau radio vudu, ngeri kumpewe faba kule, wede zobu ganda na Uganda yona. Wamuna kuchusobu lambu abantu, ngeita mpogwa mzaye zenja ulo.
5: Niena radio yochang, unamu masakam, yasunga yobulu.
4: Kati radio vuda gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunda bienja ulo mchetumia radio vuda 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga Hati tukeda kutandi kila awo Awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio vudu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukeda kumina unenteka teke zenja ulo Wamuli enteka teke ya mtesiza meme Abantu mwaba gendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo Wamuno kutumia kumantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila mwudi t-shirtsi Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio vudu naba uliza babu abebi java kani nabatuwe bijava kakuma kayaga nkundu wa CBS Ruanga kano nechibimba kauni lobachi jula kapochi busumbi bijava mchisamu jaga mudusana na bitunde biranye wow fenatu sarika bijava nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu wa 25
6: umziku kunikunufucha
7: haimba

0: musindo koma tuwa tukide nsiyo na enu ye radio budu radio yo mtuwa ulicho ebisa sate vibuwa yo
1: waha koteka mbote
2: ayi mbwai
1: ayi
0: karebu unu ye karebu wano ku radio budu nga utusibuwa kuchogi nuhabo products ama kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza nukulongo sensusu bisange mumaduka nemu supermarket sizo na chogi lo products clean your skin open your luck
3: Bali batia sebo.
4: Balu njitata. Mugamba chie.
3: Netuisi, ania ina kuno guoma nyenti asobolo kutufu na ili obu mnyobu falansi.
2: Obu mnyobu. Bataba ni basamwe wansoe kuruzi.
3: Atagula. Atasobolo bugula. Yo sobolo inzo kumongu.
4: Bozo uwera butu wala masaka mbana baina zi hoteli eneni.
3: Neda nze mbadde nebo zanti agula kubanga. Obu mnyobu ngobadu obu funye obu falansa. Olibi. Usobolo kuvamu sendo. Okambi buli wabataba ni bani?
4: Bataba ni basamwe wansi kuruzi.
3: Nienda kubacha alira kechiro cha alero. Neto bako gonyi.
4: Ogina kubobu mnyobu abana.
3: Ato babana. Bana baina ebi zibungebi ya faba kuru.
4: Kamba gambo ogina kujayo.
2: Toba gamba
4: kalibu.
0: Uyu yikaribu wana ku radio budu nga kutusibwa ko choge hapo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket sizo na choge products clean your skin open your luck

0: wakuta na ichiro tusula tulikite ichiro chona baka kumacha katikuwa nyumidwa ndongo mpeka senega tako vio wakuta na ichiro onze nkoje wano ku radio budu radio yomu tuwa ulijo nga tuja kusebia kabili mwetane jau radio budu ngeri kumpewe faba kule wede zobu ganda na Uganda yona wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamu program saye zenja ulo
1: niende radio yochang unamu masakang yasunga yobulu
0: kati radio budu gina kutuka kumauli zaba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 utuwa helanga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tugeda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tugeda kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kaya gangundu wa CBS Luanga kano nechibiba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu at 25 tulumbia msawa yokubili ya program jaka za ati tuwa itama stress msawa yokubili ya program jaka za wanatake budu.

0: co.ug okutandika Stanbic Bank erungamizwa banka enkuru ya Uganda ne sente za customer zikumiwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutosiza dala ku milioni 10.
1: Abasawo baffe tubebaza nnyo olw'okubeeranga ku mwanjo mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Wabula mukaweefube w'okutaasa obulamu bw'abalala tusaba mukulembezenga kukuuma bulamu bwammwe. Temumalanga gakwata ku mulwadde butereevu ateeberezebwa oba gwe mulabanga alina obubonero okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo, okusesema, okuddukana, obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Musawo, tomanya omulwadde yandibali n'Ebola. Era singa oteebereza nti omulwadde yandibali n'Ebola, goberera bino wammanga. Ekisooka, omulwadde mwawule ku balwadde abalala bonna. Goberera emitendera egigobererwa mu kutangira n'okukomya ekirwadde. Yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde. Gamba nga gloves, epuloni n'ebirala. Naba mu ngalo akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitizer oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni. Buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki. Tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egenda tukuuma nga tuli balamu bulungi. Jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo. Kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa Ebola n'endwadde endala enkambwe zonna. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
2: Jule Motors Uganda Limited abakakasibwa mu kutunda n'okuwola pikipiki kaakano bakutegeeza nti ku 70,000 zokka osobola okwefunira pikipiki ya Bajaj Boxer ya looni. Ekikwetaagisa photocopies nnya ez'endagamuntu yo ne photocopies 2 ezo yakweyimiridde. Buli wiiki osasula 70,000 oba 28,000 buli mwezi okumala emyaka 2 olwo nga pikipiki eno ya Bajaj Boxer evuukira ddala yiyo. Bw'oba osasudde okufuna pikipiki eno ku Jule Motors tujikutambuliza ku bwereere okugikutuusiza w'ojagala. Era nga tuyina n'ebika bya pikipiki ebirala eby'enjawulo omuli TVS, Hawuju, Tukutuku n'endala nnyingi. Jule Motors Uganda Limited tukyalire ku ofiisi zaffe enkulu mu kibuga Kampala Ekamwokya opposite na Kasia Building oba tukubire ku 0778-609-928 oba 0778-730-836 oba ku 0704-758-354.
1: Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okuwandika n'okusunsula abo bonna abaagala okwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bwa ssentebe bwa LC1 kwa kutandika ku Lwokusatu lwa wiiki eno nga 15 olukukomekerezebwe ku Sande ya wiiki eno nga 19 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno. Omulimu guno gwakubeera ku bitebe by'amagombolola ku zitawuni kanso ne ku bitebe bya Municipal Divisions buli lunaku okutandika nga n'essaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 mwezi akawungeezi. Kale n'abeesimbyewo n'abawagizi mwegendereze bino. Eyeesimbyewo alina okubanga mutuuze ku kyalo ekyo alina okubanga aweza emyaka 18 n'okudda waggulu era nga munnayuganda eyeewandiisa ng'omulonzi ku kyalo ekyo era tewali ssente zonna zigenda kusabibwa kwewandiisa. Akakiiko kakubiriza mwe mwenna abaagala okwesimbawo ku bwa ssentebe bwa LC1 nti mutegeke empapula zammwe ze munaawaayo mu kusunsulwa ku bifo bye mwagala okwesimbako. Abalonzi mukubirizibwa okubeera abakkakkamu nga muwagira abantu bamwe nga bagenda okusunsulwa nga mugoberera amateeka g'ebyokulonda.

0: Afrika bara kuisara kupanga chapa fena chola cha kabinyoni dalako na kuziro msambutano bili chenda muna na chenda muna tano tano wodi zaidi wodi mpwali chuo chenda muna na kufanya zimana chenda muna na kufanya zeta na wodi www.yodo.tv.fm.com yasa na chikasi kwa bili zoka sisi bora kwenye sawa za febili zetu chuo na kuruwa leo ayanza dije daniyo programu chaka sisi sawa semba bananga bari de sente na muge na mu weekendi kongura sawa tu cha inaida chika namba sasa uruku njiga sita bili emutano hash sita bili emutano hash londa kuna ambasato londa kaboki siko samwe kumibili soko gara kupanga tewe wangulilo msimbi achasi gade kuzisi dechikene mbiyo ka na uudia kusente tugende muike ningatwe ya gala ready wabudu joriko hello sebo owangi
1: vida abantu wangiriba kubesi mnawe
0: kubudu kuri wanji wewe Taito tabu mpozi gwe yo
2: Wewa le kutuweleza banangi
0: Yesebo, adionu
2: Yogira kone abe uveche selwa kalanga
0: hati. Bagamba chia bantu bafabe kalanga la
2: Yevali yano, DJ Danio ka akati Ene wafu abatuze baine chibuzo Ujo banga batibuze mkuo ya chisewa bantu bachikube kakalowozo
0: Ateru wachi bachikube kakalowozo, chibuzo chi
2: Ananti gati wali wabasajja banonga bobe vawasa
0: Ehe
2: Na uwa kibuwa londa banaba chala
0: Eee Kwa kwa kwa
1: Sienda, yuka wakatondo.
0: Uwangi?
2: Dani.
0: Wulu.
2: Agamba cha Dani.
0: Taida tabu mpozi kweyo.
2: Dani di kinyo wala baba.
0: Erinya.
2: Uyidi kayasa.
0: Idi.
2: Wani sebo.
0: Ena kusome singa mnano umwezi kukena kube. Ena kusome singa kube na mkago umwezi ugomunana.
2: Mkago ugomunana baba.
0: Bangami mbu wafunye do mkazi.
2: Tuna wakufuna mfunila yu.
0: Tuna wakufuna.
2: Tunawakufuna
0: sewo. Hey.
2: Tugenda
0: gayasa manyangwa.
2: Walayo gomuna anogu.
0: Vyada mbuangami ya mbuwete gese.
2: Sebo nete gese mfunilo mchala kwenye chakala na ye.
0: Wogena kuchakala?
2: Yee. Hanyo kutachakala tati.
0: Kari omukazi mukaze obatu mufuna ogena muga abachi.
2: Omukyala kufya kala na ye.
0: Ehe.
2: Ebyo kuriye byo kuba byenda byange.
0: Bishebiraga ndi onacha kala na ye.
2: Jira eto bina yi.
0: Bishebiraga.
2: Ebiraga.
0: Eh ndi onacha kala no mchalo. Yi.
2: Akasente kuye kali tsokela dal.
0: Singo mchalo oyo tumuwa obatu muleta tumugamba ati ogena kushaka na idi. Oyagala kolerechi.
3: Hey, so what did I mean? Esawa, sidi pidi ezechilo, budde bwa malia gabi ya gulo, weba de kuli disa radio budu.

0: Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Esigadde ennaku 11 zokka tutuuke ku lunaku mulindwa. Bannayuganda abeewandiisizza era abaalaze obwagazi nti baagala okulonda bassentebe b'ebyalo lwe bagenda okukkira emigongo, balonda abo bwe balabamu empeke okubakulembera ku bwassentebe bw'ebyalo. Wabula bwe tutuukidde olunaku olwaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda kasunsudde abaagala okubeera bassentebe b'ebyalo abasoba mu 14 okwetooloola eggwanga. Ampuliriza Uganda eyina ebyalo 71214 era nga bino bye bigenda okulonda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omusanvu lujja kuba lwakubiri. Ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byawandiisizza bye byawadde bendera okubavuganyiza era nga buli omu awera nkolokooto nti yagenda okuwangula akalulu kano. Mu tteeka erifuga okulonda, ssentebe wa ddembe okukola kakuyege, wabula kakuyege w'ekyalo abeera mwangu nnyo kubanga walirowoozezza nti teyeetaaga nsimbi zonna kugulirira, kubanga abantu abagenda okulonda bebo bennyini b'owangana nabo bulijjo abakumanyi era abakutegeera. Kyokka akalulu mu biseera bino kakyukidde ddala nga bassentebe baakubisirizza ddala ebipande ebinene n'ebimu ebisinga abeesimba ku bubaka bwa paalamenti n'obukulembeze bw'eggwanga. Bwe kyatuuse mu kugenda okwewandiisa n'okumala okwewandiisa, kyabadde kijjobi kyennyini nga n'abamu baatambulidde mu mmotoka zimpenkoni n'ezeefaananyirizaako zi Rolls Royce ez'ebbeeyi nga balina olusegende lw'abantu olwatuumibwa eggaali, olusegende lw'emmotoka nga luvuganya n'olwo olw'abamu ku abo abeesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ekyatandise okwewuunyisa bannansi abagenda okubalonda, abamu okubalekera ebibuuzo ku mitima nti bino byonna byaki. Omubaka wa paalamenti bw'akola laala efaanana bw'eti, toyinza kwebuuza kubanga omubaka wa paalamenti mu bugatto omwezi asobola okufuna ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 40 gattako ez'emmotoka obukadde 300 ng'ezo zonna zisobola okweyolekera mu nsaasaana gy'asaasaanyaamu ng'anoonya akalulu. Wabula mpuliriza okusinziira ku biriwo kaakano, ssentebe w'ekyalo aweebwa omutwalo ogumuugumu buli mwezi okumala omwaka mulamba, aba akuŋŋaanyizza 12 gyokka. Kati bw'ogatta ekisanja eky'emyaka 5 ng'obaze 12 zaafuna buli mwaka, ssentebe w'ekyalo mu myaka 5 aba agenda funa omusaala oba ensako ya 6,000. Ebbugumu lino n'ekajjajja teyabadde mu kwewandiisa kwa bwassentebe, we tusinzidde okuba ttoki mu ndowooza yammwe ku kiki mulowooleza bassentebe bammwe abafuna 1,000 buli mwezi okubanga baakozesezza ssente nnyingi nnyo nga beewandiisa, nga twategeddeko nti waliwo n'abaalidde embaata n'okusinga ebya.
1: Nze Salangu Dennis Bakulu Mpagi, ntuula wano ku mutala Kabungo. Kyendaba ku kwewandiisa ku mulundi guno obakwesimbawo kwetu Suwani, abantu bajjumbidde nnyo nnyo, balina ebbugumu lingi nnyo. Abasinga obungi basuubirayo ssente ennyingi, ate abalala basuubirayo ebintu eby'enjawulo, abalala basuubirayo okubeera nga chairman yo Suwani alina sitampu ogikozesa ye nga bw'ayagala, okusingira ddala okutunda ettaka, okusingira okuwa ekirala, okubeera nga buli kantu kakwatako omuntu azze okumusaba ebbaluwa sitampu agitwala nga ye n'agikozesa mu ngeri ey'enjawulo etali nnungi nga abajjako abantu ssente.
2: Amannya Kato Yuda Mukaliisizo, naye kwewandiisa kwa luutu eno kuyitiriddemu amaanyi. Mu kusinziira bassentebe, ssente ze bafuna n'amaanyi ge bataddemu, ate nga eŋŋamba ezitambula nti mulimu abagagga abamu abayyemu omusimbi. Nga lwaki ennaku zino abantu bakaaba amataka gabbibwa, ate ng'abantu abayiyeemu ssente bateeberezebwa okuba nga be bamu abalimu ebyo eby'amataka? Kati ekintu kino tukyeraliikiriddemu, amataka ga luutu eno gandibbibwa, naye nga kye tusaba, tusaba tutangaazibwemu lwaki amaanyi gayitiridde.
3: Nze Paulo Lwesabula, ndi mulungamya alungamya emikolo ate omusomesa ticha. LC nga bwe ziteekateeka okulondwa, aba LC bangi nnyo baakitaddemu ensimbi nnyingi, naye baataddemu abayimbi abalala ne baba ne konvoyi nga ogyewuunya n'ogyewuunya ng'efaananako ey'omubaka wa pulezidenti, naye kyabakozesezza bwe kityo balinamu essuubi. Olwaleero n'ekisanja ekiwedde babadde basasulwa 12 omwaka, naye kati balina essuubi nti gavumenti eteekwa buteekwa okubaako engeri gy'eyongeramu omuwendo ogw'ensimbi ogwo, sinakindi batuuke ku 6,000.
4: Abantu olumu bw'ayingira ebyobufuzi aba takyafa nnyo ku kyagenda kufunamu, naye abamu wabeerawo abaagala prestige oba ekitiibwa, era ojja okulaba ng'abamu balemerako naddala ku kifo ky'obwa ssentebe naye nga tafunamu, naye olw'okuba oluusi ku mukolo basobola okumuyita nti jangu oyogereko eri abantu nebamu yita nebamu uomu umbo gwe mmele kati abamu echa kisobolo musikiriza okusobolo okube ranga ajamu kalulu adina kalala muzanyo omuzanyo omuntu alusi tafayo nyo kuchichicha ate kama na chagenda kufuna echikulu nti anyumidwa kakati ere mbele liwo ya byabufuzi
5: akaluka nukari muu chikati bantu kuru waonga tebalu wa basentebe vaine nyonta na sisi nzo kuwa chimuku vyo kubanga turude unga tetulo onda basentebe atena avaliko varudeko
0: zei sonko judi muzukuru wachi soro toch zei sonko judi muzukuru wachi soro toch kure chitongole cha maulire HRD yomu ntu wabulijo
6: kale huwele nyo soko judi buli babuti nga olunaku na olutu solo kulonda basentebe kale omulonja uliriza kiliza kada kafeka weddeko ate tugenda kukwasa banafe abagafa ewebebele basobola okubanga nabo bakutambuza tukwebaza bwebaza kubanga tuliriza otabadde zibadde tano okuva ku mande paka olunaku olwo tano lwa lero zigenda kufuluma wa muzona olunaku olwenja sawa 3 paka sawa nya mu wikire place review 3 paka sawa nyaga ba maulira agafulumide mu wiki era timu wane bawo okutusako enteka teka yonna sura mbaya agambye nti nyama antone kana eri mutama kuye
7: okay
6: nenga mwena badde ko tuongera kubiranga tubebaza tusinkane na te mu wiki le press review nzo mugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim
7: PK press kabanda na Nyanzi katukwagaliza ekire kirungi
8: amaudia gachase nyomu lunako guba dofu na mpugwa mutabade wamune global paint lanje chasinza ukubide yomu tindo mguanga katibu obosi ge nyumba kusiri inge kuzisa global mati atemu ndasige yo global sleek vinairo uruate wabweru usigeo weza kote malujoni uruwe nyumba yo vengo juwa dendabi kenunji nilanje chasinza ukubide yomu tindo mguanga itaperu katenga tegu edira funaka tinanji ya global paint ukufamu hardware yuno kwe tolole guanga
9: global paint a reliable product
8: Esawa wana kredi obuddu. Esawa zili satu ezekiro budde bwa kumulako. Webale kuulirisa radio obuddu. Kakane guse. Agafe bubebere. Tugo mwagafe bubebere. Ego bibu male wana kredi obuddu.

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Biwasubidwa nebiyo tanyo nyuse tubikule teda ngambe vya mizanyo ngabwe mivade mulu nakuluna yesawa tubikue obuta kule kila yo enwe program tuwa tukenkuke sports special okuwa kusawanya paka mkage zekilo ngabe na maulia gabi ya mizanyo tula tukenkuke echitundu echisoka wana kuredi ya buju nga chikupusibu wako biwini bet Uganda uliche wetaka kwa msibu waka papula biwini bet Uganda yechidina omuli odze nsava na maguba gata banga wo wewandisa katuku www.biwinibetyugi.com otanikila okusiba kumipira juna winibet Uganda edunga mzibu National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukirizibwe lyabo abatanaweza miaka 25.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Nga tuja kusebia kabi mwetane ya radio budu ngeri kumpa wefaba kule wede zo Uganda na Uganda yona wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program saye zenja ulo
2: yende radio yochang unamu masakan yasinga yobulungi
1: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia radio budu 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba nide mpanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo Wamuni anteka teka yamu tesisa meme. Abantu mabagendo kuba ganza bila uzo kusongeza njia ulo. Wamuni ukutumia kubantu abwe live kumpewo. Ukuangulia bila wamuni t-shirts. Nebi abe bila lantoko. Ukusakom pia kasa meme. Wakati waba presenter ba radio budu. Naba uliza ba abe bijaba. Kani na bantu bijaba kaka kaya gankundo wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kauni na bachi yula kapochi busumbi. Bijaba mchisema mujaga mudusana na bitunde bila nye wo. Fena tu sareka bijaba anga kumina mwida kwa msambu. Hanti radio budu esanzeko. Radio budu at 25.
0: Oli wakati mchitundu wa choku bide chembo siyebiye mizanyo. Wanumpluku wa mtuwa tukwenkuke Sports Special.

0: Asumani bagamba bebi jaba tuja timu yone yendongo ya kajambi ya tematema chumita ee mugira mchekemwe koti MC Edwolinze chekemwe nga tutugenda bijaba tugenda kusua tubatematema yendongo ya kajambi ya kusande ya wikendo ee fetuja kusoka uwali mteka teka za radio buduwe jemi ya karibu etanu ah. Nsonga wezi kwe chilo tujisulamu Maxi Soundi wange ngabanti kwali tugende baba hello
1: yeka kati
0: njo
1: mbaga nga basi nilobude vuno kesi watu mkubanga baga matibuka genda kweba kantika na chienja
0: oh why
1: mbude wabusha wabu tiba na wabu na wabu gereba mbale stopsi
0: ah batambuli leo
1: bagene mchisawi
0: bwechi
1: siya bangu songa tiba za mchate tumaru kweba kamu mpate vichi
0: usagira
1: bana abata bu
0: hey why
1: Kalongo.
0: What is it?
1: Udenye na ulimba.
0: Gane nda bika.
1: Lika esipo.
0: Ibate ino soka na itamunge una.
1: Nomale kujua ula muko.
0: Otegedi.
1: Otegedi.
0: Awo.
1: Mkwa gara nyo.
0: Baga machimu nakaiba.
1: Kila ina tabu yona.
0: Hey.
1: Bali muna badaja budaja.
0: Omana sengo wa isekao.
1: Omana senga ya wendaba yeta.

0: bali kuti
1: wensa sanga lindo likumbi mulira ali kumbi mulira
2: salungu
1: wange
2: mwana mwana maria goro sinaziwa sarabi pulo waluo deli kimani ye chinyuka
1: mm
2: jembo go hama nina yasi.

0: Salongo.
1: Wanji sebu.
0: Ogambo cha sebu.
1: Mama ndi sebu ogambo cha mnywanyi.
0: Mnywanyi mwendiwe wale tuweleza.
1: Mwale jie kuminako.
0: Jisache pro kwenye di kwe baka mkama wange ngolimu kukola.
1: Agama jie jisache pro.
0: Kwenye kwenye nene baba.
1: Halali.
0: Halali. Walu umana mwala wafita JN.
1: Hmm.
0: Akutumede nyo.
1: Munda vile baba.
0: Akuagala nyo.
1: Halali. Nange jio mnywanyi.
0: Kari mnjwani kwe tulisebo.
1: Wampita kwa jyo MC Edina gaba. Laba chisache, laba chisache.
0: Esa alongo super VJ.
1: Why?
0: Why tata?
1: Nienga umori tu ina tabu?
0: Mweli sina tabu sa alongo mpozi.
1: Hmm.
0: Azikirize nge tuliku yafe.
1: Aha.
0: Wedi yobudu atenga nino kukubu lide nteka teka.
1: Mwechiri.
0: Nakusa omwezi nga abili musatu.
1: Omwezi guliwa?
0: Ogwo munana.
1: Hey.
0: Nenda kubeda we chingo kuwe inisteri zote ya chingo.
1: E chingo.
0: Esebo.
1: Hey.
0: Okuyingi la tanu mje tukubedeo banaye.
1: Tukubedisiko.
0: Kubedisiko.
1: Totumia wezi tukide kusiba kagere kuweta mgongo.
0: Wejili salongo spa vijie.
1: Halali.
0: Tueanza nye sebo.
1: Nkare mkana ange. Nkare chigana changore kuli za chisache bro. Waliwe tuwa musinkana MC Edwo. Ono chisache tuwa musinkana wa Edwo ya ngambo uguwa mgongo kwa chisache. Hello. Wanji
2: Adama cho waka jambi.
1: Ndi siteda gamba chalozi
2: Ije
1: Uyo
2: Mugambo.
1: Zendi sitedi.
2: Mwa bala benu gongo java ntunga mutambula ne edu.
1: Muntu bo manyibwe we yakula.
2: Mama saba kula jewe ke mulowoza te tuwedde.
1: Akati agwata so akuta akati gwato gugo.
2: Nkulira.
1: Awe zike. Obanyi. Kai
2: mwele yone edina mutumanyira banyira
1: nida umemi mwa bantu amunga bakulanga befana nakati waliwo no mchala gozanga yakulanga omusajja kati nogendo kuga nogendo gahanoga owange dube agendo kuchuka atenga lozi
2: edio ya doctor
1: nkugambye ndi sitedo gambo oja toina tabu
2: Asredi
1: yovute yomu tuwa
2: avulija. Ya dokita. Jeno mna ele ya gala tefe tulivanchi na mtu gamba.
1: Mulivanchi mafate tulivankobe.
2: Katonda wangu. Ofati ne.
1: Guna kujia kugwa tanu zero.
2: Guna vila shaini rozingu zengali kase zero. Jeko yondi wawa kubudu kila kumiki.
1: Mazima.
2: Nanti mna ya simerori ampa ambambera kumasumi.
1: Ojyo tomu kago na edi mistress. Mwina edi mistress mwina madam.
2: Kika vuka.
1: Banna. Owange. Hello. Owai.
3: Tata.
1: Wanji.
3: Ugamboja.
1: Ndi sede baba ugamboja.
3: Ndi bulungi.
1: Yesebo.
3: Aiba bige.
1: Anyono.
3: Ono neta ya zinze Kampala.
1: Baga machie Kampala mnyuanyi.
3: Samba tuli bulungi nyombo zigwewe mulimuchie yo.
1: Nafe Masaka tuli sitede tetuina gamba yo.
3: Haa muli sede ni Masakao.
1: Yesebo lichitundu chimu Kampala.
3: Ndina weru Kampala fuma baba.
1: Halali nju kunju bagama chena weru.
3: Bari ulungi nyo.
1: Soko banko le nabali na weru batumbule yo mtu wabuli jo.
3: Bale na weru waise.
1: Aha. Baki
3: ndio na mtu mwe yo mtu wabuli jo.
1: Halali.
3: Yes babije.
1: Wanyisibo.
3: Abantu wachi wazibese ma unawuna chotila pa uza nyo lendi yo mtu wabuli jao.
1: Sebo.
3: Eba kwenye kunyo chisaja luta wanda kwe badiriko nyo.
1: Chisekezo mfumutuka wano Betelemu.
3: Betelemu chivonzao kayunga uta makono uta wewe na mfutu keyo.
1: Hey.
3: Tumbulia Kampala baba.
1: Alali nju kunju.
3: Joko ju.
1: Valari efuruma.
3: Efuruma nyo swapige efuruma nyazi kutade mkutade.
1: Nkare chigana change nabida bali nabuelo au Kampala kuchenda mtana katonyeze tanu. Obale kwanga kulia gamba te kamasu. Kamasu nabida bali natete busegao. Obale kuli zabanda bide balubi anzabo nabo naba boda boda bachaliba ngebaga njimbagala nyo. Obale kwanga uvera ko. Agamba te sobula. Sobula ndabida mukasa. Mukasa mungambe. Enoka, enoka go ndabida. Enoka munda bida mugenti mwagala nyo. Onono na swimming live ali mchibuga Kampala bamwita Swabula. Kwali auliza. Ndabida enoka, mugambe nti mutumide ko. Yebale kubanga kwali. Lingambi abo bagambe. Sibaloza nti basingo kwagala, nza singo kwagala. Hata kikia kavuru nkasoloze. Yeah. Asingo kune zom storm nene. Kutu kilabu mitzami. Every Friday we wakutane italu munga lwa mugaso. Noji uli anga checho wange.
0: Ayoyo. Woohoo.
1: Wanyi sebu.
0: Jovani wane chizibani utanuru wanumwana.
1: Mwagama chwe chizibani Jovani.
0: Bawari warungi wawa wana tabu.
1: Kati kutanuru musali deko chao.
0: Saideka mizi namba.
1: Nika nawu ama tumuga wadani.
0: Ema. Wanyi baba.
1: Ema aliwa.
0: Weza baba.
1: Ema mpama tuga. Nga matu zikaba gago. Banangi.
0: Tukuto mwisezi.
1: Ataliwa.
0: Yekuwa.
1: Enkuzi wende wakati kwe mgendo teka yo.
0: Ana go mukamera kafe.
1: Diban nai. Aguda mukamera kamwe.
0: Kana kumuda kyo.
1: Musoka musibira duka. Musoka musibira bali mumaliza kamere.
0: Bizi namba ngata kuwe niko.
1: Lajage.
0: Kwa kare baba.
1: Kare kare. Ndabira bali achiziba. Ngare mukana wange.
0: Kare
1: kare. Yesebo.
0: Ye baba.
1: Eye najja. We wow enoka. Wale kuanga kuli enoka. Saliuti. Kadi odilo cha tanuru boyo cheza kwa kantu wako. Najja. Hayo mubadde mchaka kagira. Kadi yao msezi najja. Weka bizibu bibidi omulundi gumu. Anange. Eye najja. Kizibu kuchizibu. O wange.
4: DJ Uganda.
1: Wanji.
4: Kamizi send Peter's SS chikuma ukoma team.
1: Oli kusend Peter's SS au.
4: Neda sebo ndi wasa kuna wudanti nchia lwa mukaga.
1: Lero sebo unakulu wa mukaga buwa kededa.
4: Buwa kededa.
1: Hmm.
4: Nefaba abembizi nga pachisustiza.
1: Ewe, bachi wani senaye, bachi blandi nse sichi uli langako. Kalabi kakato Beta agesara Kale mkana ngenda bila bali ya mkuma simbi. Mwale kuli sabali ya chigangazi mugamba mcha. Mwale kwanga kwemulia bali ya chigangazi. Okuli za radio mdu chakabi. Hello.
5: Hello.
1: Hello.
5: Hello, kuweleza.
1: Webale kuuliriza.
5: Babulo kisari otukubye ndongo nyabula.
1: Sina chena kuzeno nze gula ba. Yade nechi muna chenda gala.
5: Rego gila gano.
1: Why? Sige ya nze njo gila kati.
5: Kwa wanda mbanya wa yari mkongye miwavu.
1: Ah, teka tia okuge ya bie muntu wa gila nemunenga tuwali haba ulira na enze njo gila wano. Kati uno kati ono una afude kungamba. Mbusi nabosi bebaya galo kukula ngaba kojabwe. Kati kakadi. Kati
5: wanzo nakula ngani nga tata.
1: Aha. Kati gwe. Kati gwe nga onga watambude edi narengero mgonga hizo kuita sengo David. Olea. Kati nekakutanda nebuja kumachano ngotade kuna awe koti. Au MC Eddie ankona kwa bukoni naga uli Ngaga. Ogeno hulia. Sengo! Ero kuchuka,
5: Sana sengo no Flavia.
1: Banange. Oh, ah, umugongo gwe gumbu zabzita.
5: Ewe banai.
1: Ewe bicho.
5: Okoze ela. Engu gamba okoze ela.
1: Anga gamba munange sonyo bade kuise sengo.
5: Aho gamba wala jindeka.
1: Tondaga. Wanji
5: Ugambo otia.
1: Ndikiri ugambo otia.
5: Anani ndibulungi. Soko mburiri.
1: Ndiyo.
5: Mbamsiki ya isekao.
1: Aliwa.
5: Ono.
1: Aliwa.
5: Awakule nume te wakula nkazi.
1: Kana bando za chano nya waji kuwati ya tanajifu na.
5: Kati yake nze mungundi ati wabule
1: enume kati yake nze mungazi. Ya ngamba yesimbo kuwa edo siwa nondoza alimu kanonya.
5: Aliwa.
1: Oye njini.
5: Nile nini yesimbe wasi.
1: Iye kuchide.
5: Kuchivoko zikujizo mungu.
1: Ya gambia mwagena bapangisa unga kari kumbi kutuka ba wasemo wikisibiri.
5: Ujucha.
1: Mm-hmm.
5: Na yesimbo wa matule na mkazi.
1: Hadi.
5: Wata genda kufana baba nyo sikiwa mani mulaba.
1: Ya ngambye.
5: Hey.
1: Agenda kuba wasa wiki sibili nga kalukali kumbi kutuka. Bwa malo kawa angulanga bagoba nga mude wamu.
5: Ha. Katimaisha nyendo kona.
1: Mm-hmm.
5: Nyeba sasa wange mkaga.
1: Mm.
5: Neba lewa kivu banga wala wali nga makumi ya satu.
1: Genda nabolu mumu ena mubeyo.
5: Metu genda genda lomu.
1: Ba simu genda kanonya.
5: Hey.
1: Agenda ba wasa campaign ziwe de.
5: Nena wejukira njuo ekisi wangi.
1: Tofa yo, genda neba no ya gali zofune.
5: Haa, kati zo, mwena funa, kati ya nakulati.
1: Aba abonye.
5: Na, ola wakano wai neba wamuze kubanze
1: imamu funye. Anti aba abonye, aba abonye.
5: Hey.
1: Hey.
5: Katengeje
1: sasoma, awasika tengeje. Tofa ya kaluka kusimba mugongo, sivieta agisantoba wakola chi.
5: Kusimba mugongo.
1: Kuchide.
5: Zenja simba maso.
1: Tofa ya mpozi nga guwe simbieo.
5: Asimba simba mugongo.
1: Guwaba we simbieo. Eye. Agenze ya time awede. Ya de ya guze ya time ungo wasengo David. Oba ye laini ya jisa. Ah, mali ya busa ila laini. Buli chino unji chini wasengo David. Sengo David ya ina laini ye. Bamu waneda chikeze chikumi mwatanu. Mwana gwe mkama ya huwa. Dai.
6: Video yomu tuwa bulicho.
7: Kwenkuga manchi faba singira bakabi manchi tekeza.